Mangala mo madina, zikwebezile mo dilili badbad. Yajelela kwa hala magala. Mbongo bongo kwa hale nga mga we. Kimi koko te, luya balabal. Tu jiki tu ku, shai kwa rwa. Street vibe. True vibe. Koko. Digital digital.